0: Taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Shit, they got a picture of that shit.
2: Oh

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan mga ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: just lying here thinking about you.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Nag-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabol sa pag-aaral sa Eskwelahang Subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power Trio.
1: So ayan, isa na naman pong maganda at malusog na araw sa ating mga listeners po ngayon na laging nag-aantabay sa ating programa. Lalong-lalo na po dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. So sa bayan po ng Bako, sa bayan po ng Calapan, San Teodoro, Puerto Galera, sa bayan po ng Nauhan, Victoria, Gloria, Pola, Socorro, at sa bayan po ng Binamalayan, Bungabong, Bansod, at sa bayan po ng Rojas, Mansalay at Bulalakaw. Kumusta po kayong lahat? At syempre po, saan mang pong lugar na abot ang ating radio program. So kumusta po ang lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre nasa maayos na mga kalusugan. So sa mga listeners po natin ngayon, ano man po ang inyong mga health problems, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman po o hindi, o kahit po buntis na may iniindang mga karamdaman, may mga maintenance na gamot, at mga pabalik-balik na sa paggamutan, subalit hindi pa rin po nakakaramdam ng kaginhawaan ng inyong mga kalusugan o ng inyong mga katawan, ay maaari nyo pong subukan at gamitin ang ating Power Trio. At syempre po, maaari din po kayong mag-text sa aking numero 0912-971-4306, 0912-971-4306. I-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at kung hanggang saan po nakakaabot ang ating radio program. So ayan po, samahan niyo pong muli ako sa 30 minuto ng ating programa. So ako pong muli, Manny Lincao po, ang health consultant, naturopathic practitioner na ang mission ay maipaabot po sa inyo ang bisa at galing ng ating mga produkto, lalo na po ang ating Power Trio. At syempre, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang isa na namang patutuo sa paggamit ng ating Power Trio. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: Okay po, and then yun, at meron po akong nakasama, and maraming salamat na talagang nabigyan din ako ng pagkakataon na ma-interview po ito. Isa pong pastor, at tanungin po natin kung paano siya napasok ng Health Code International, paano siya natulungan ng ating mga product, at bakit na andito siya kasama namin sa seminar. Okay, so ito po siya.
3: Yeah, magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Ako po si Pastor Alan Asuncion, isang retired pastor. Nakilala ko po ang CMD at ang HCI sa pamamagitan ng isang kapwa ko ring manggagawa na nagbigay siya ng testimonyo sa akin kung papaano gumaling ang kanyang matinding ulcer dahil sa stress. So, trinay ko po yung CMD dahil meron din akong iba't ibang mga karamdaman noon. Unang aking karamdaman ay may kinalaman sa aking hyperacidity, napaka-acidic ng aking katawan dahil siguro din sa stress. Tapos nung mga panahon na yon, medyo may mga inabuso ko yung aking katawan. Nag-try ako ng maraming gamot, especially mga antacid.
2: Opo.
3: Para maibsan, nakatulong naman for a while, pero hindi permanente yung dulot na epekto sa akin. So, sinubukan kong gamitin at ipatak sa tubig every morning yung CMD, at sa awa ng Diyos, nakita ko na ang ganda ng epekto. So, unti-unti nawala yung hyperacidity ko, yung acid reflux. Tapos, hindi na ako sinisikmura. And then, napansin ko na gumanda yung aking bowel movement, yung pagdumi ko. Yun ang una, sir, na blessing. Talagang blessing ng Panginoon. And then, pangalawa, yung rhinitis.
2: Opo.
3: Ako po ay merong allergic rhinitis.
2: Marami ka rin bitbit, ano?
3: Opo. Kaya iba't ibang mga gamot, tapos hanggang ni-sprayhan ko yung ilong ko, na-opera ako twice, pinatulog ako para ma-scrape yung mga phlegm sa aking dito malapit sa aking mga mata. Pero bumabalik eh pag na-expose po ako sa pollution. So napansin ko na minamalat na ako hanggang nawawalan ako ng boses. Eh mahalaga sa amin yan yung boses.
2: Okay.
3: Pero God is good. Nung nagtitake ako ng CMD, cell mineral drops, hindi lang yung hyperacidity.
2: Okay.
3: No, napil ko na na-alkalinize yung aking katawan. So nung pinower dose ko, tinasan ko yung dosage, nakatulong para unti-unti gumaling.
2: Opo.
3: Sa biyaya ng Panginoon yung aking rhinitis hanggang nag-okay na. Mm-hmm. Hindi na ako basta-basta inuubo, sinisipon at nawawala ng boses. So yun ang mga natulungan ng ating CMD.
2: Okay, so at andito po kayo ngayon sa seminar, ano, at naging business nyo na rin po ba yung product after ng magamit nyo at mapatunayan nyo pong maganda?
3: Yes, of course. Na-feel ko na kailangan kong i-share sa iba. So after my retirement, sabi ko sa Panginoon, bigyan ako ng bagong ministry na makakatulong ako sa iba. Especially, napansin ko na dami nagkakasakit. Kasi nung ako'y nagpapastor, marami mga members dinadalaw sa ospital, pinagpipray, gagaling, babalik uli. So nakita ko na itong CMD ay hindi lang nakakatulong para gumaling ang isang may sakit, kundi napiprevent niya yung pagre-recur at pagkakaroon ng sakit. So napapalakas niya yung katawan, especially my immune system. Dahil ako, since birth, talagang sickly ako eh. Merong kagad akong, nagkukumbulsyon kagad ako pag 37. Yung aking mata ay, ano muna, tumpan na siya. Ano man tawag doon, yung mata. Tapos, nagkukumbulsyon nga ako.
2: Natirik yung mata.
3: Natirik, that's natirik the term. Yung natirik yung aking mata. Dahil, tapos yun pala, meron akong heart enlargement. At saka yung rheumatic heart disease. So, sa awa ng Diyos naman, nakatulong talaga yung CMD.
2: So, ang dami mo rin po palang bit-bit. Ano po?
3: Opo, opo. And then, na-feel ko na it's about time na i-share ko sa iba. So, nag-start akong mag-share and then, nag-umpisa silang pumunta sa akin para kumuha. So, nag-decide kami na bakit hindi namin gaming itong business at the same time ministry. So, yun. Sa awa ng Diyos, pinag-pray namin, nilid kami ng Panginoon na kunin yung stockship dito sa Antipolo.
2: Wow, so stockist ka po ng Antipolo.
3: Sa awa ng Panginoon, ilang taon na, nag-start kaming maging stockist ng Antipolo.
2: Okay, ito po. I-announce mo po yung stockist center mo po para kung may mga nakikinig na may relative sa Antipolo ay may forward po natin sa'yo.
3: Yeah. Thank you yung ating CMD Wellness Center. Sa Antipolo, nandun siya sa second floor ng Antipolo Public Market. Katapat po ito ng Robinson, dun sa Sumulong Highway. Open po kami ng Monday hanggang Saturday. Pero yung Saturday by appointment kasi lumalabas tayo.
2: Mm-hmm.
3: And then 10 o'clock hanggang 6 o'clock ng gabi.
2: Mm-hmm. So yun. At ito po, Pastor, ay mapapakinggan din po ito sa buong Quezon Province. Oh. And sa mga branches ko, meron pa po tayong office sa Sorsogon. Ano po yung nais nating i-message po para po sa mga nakikinig na huwag sila magdalawang isip or huwag matakot na kung sila ay may karamdaman, subukan yung ating mga product.
3: Today na napakabuti ng Panginoon kasi nagpo-provide siya ng iba't ibang mga paraanan para matulungan ang kanyang minamahal na nilikha, especially ang tao. Pagdating sa health, walang duda na ito ay regalo ng Diyos, itong CMD. Kasi ito ay galing sa Great Salt Lake, Utah, USA. Walang ginawa ang tao doon kundi solar evaporation. Hinintay lang na mag-evaporate, tapos kinuha po yung mga minerals, pure minerals, pristine minerals doon sa Great Salt Lake. And then, pagkatapos na kunin, tinanggal lang yung sodium, yung alat na masama sa katawan. Kaya, pag ginagamit mo po ang CMD, walang overdose, at yung iba na nahihirapan mo ng yung gamot nila, no, tanggalin, napaka-bisa po ang CMD sapagkat kahit na maggagamot ka kung walang minerals ang iyong katawan, sabi ng mga kilalang doktor, hindi ma-absorb. Vitamins, pag walang minerals, hindi rin ma-absorb. So, kailangan talaga po ng minerals ang katawan, ng katawan ng tao para maging alkaline ang environment. Kaya lahat ng iti-take mo, masasarap na pagkain, nutritious, vitamins, enzymes, at kung ano-anong mga drugs, kung wala pong minerals.
2: Ay, useless.
3: Useless. Yun po ang sinasabi ni Dr. Linus Pauling at saka si Otto Warburg.
2: Opo.
3: Nang sabi, tungkol sa cancer po ito, si Linus Pauling, ang sabi po niya, you can trace every sickness, every disease, every ailment to a mineral deficiency. Mm-hmm. So lahat ng sakit ng tao, nag-uumpisa ho sa kakulangan ng minerals.
2: Yeah.
3: Ilagay mo lang yan, napiprevent niya yung pagkakasakit at yung acidity. And then si Otto Warburg naman, sabi niya, no disease including cancer can survive in an alkaline environment. So every day, pag nag-take ka ng CMD, tinutulungan yung katawan mo maging alkaline. Napiprevent niya yung acidity, napiprevent niya yung pagdami ng sakit o yung cancer cells sa katawan ng tao.
2: Okay, at napakaganda ng message ni Pastor. Once again po, Pastor, ano po pangalan mo?
3: Pastor Alan Asuncion po.
2: Thank you po, thank you po. Thank you, God bless you din po.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So kung kayo po na mga nakikinig po ngayon ay isa sa mga taong may bitbit na karamdaman tulad ng hyperacidity, ulcer, acid reflux, GERD, or may allergy rhinitis, or acidic, mahina ang katawan, sakitin, madaming mga masasakit sa part ng katawan, mga may pabalik-balik na lagnat, mabilis kapitan ng ubo at sipon, subukan po ninyo ang bisa ng ating Power Trio. Ang laking tulong po sa may mga ganitong mga karamdaman na mga nabanggit ko po kanina, napakalaking tulong ng ating Power Trio. So subukan nyo po at samantalahin ang ating mga free health consultation sa bawat CMD center. Bumisita po kayo sa aming mga CMD center para mas mag-guide po namin kayo sa tamang dosage po at lifestyle para maibsan ang inyong mga nararamdaman. At syempre po, matulungan po kayong makabalik o ma-restore ang inyong mga health through our Power Trio. So ayan, visit our CMD center na malapit po sa inyong lugar. Anyway, meron pa po tayo dito isang discussion. So pakinggan po natin ang discussion ni Dr. Lilibet Ocampo.
4: Ang ating immune system ay kailangan pong laging malakas. Marami po sa atin, pabalik-balik ang mga sakit, lalong-lalo na yung mga sipon, yung mga ubo, ha, doon sa ating mga anak na madalas nagkakaroon ng pagsipon, pag-ubo, paglagnat, maya't-maya absent sa eskwelahan. Kailangan po nating palakasin ang immune system. Ang ating immune system, nasa dugo yan. No? Yung ating dugo, meron siyang red and white blood cells, di po ba? Ang ating white blood cells, ang main, siya po ang pinaka primary na part ng ating immune system na malaki ang tulong. Okay? At ang ating immune system, red blood cells and white blood cells, matakaw yan, no, sa energy. Ang ating parte ng ating dugo, our neutrophils or white blood cells, may parte dyan, klase ng white blood cells na pwede niyang kainin yung ating mga mikrobyo na pumapasok sa ating katawan. Halimbawa, may umubo sa inyong harapan, nalanghap nyo yung mikrobyo, bacteria, pumasok sa inyong lungs yung bacteria. Kapag malakas ang inyong immune system, no, yung inyong immune system lalaban, mag-create siya ng antibodies, kukontrahin niya kung ano man yung mikrobyong pumasok. Pero kung walang sustansya ang kinakain, puro junk food ang mga kinakain, inom ng soft drinks, walang pahinga, kulang sa tulog, nako, bumabagsak po ang resistensya ng inyong katawan. So anong nangyayari? Mahina. Ang ating immune system parang sundalo yan. Mga sundalo na poprotekta, for protection ng ating katawan. Mag-imagine po kayo, isang kampo, no, ng mga sundalo. Kapag merong aatake na kalaban, anong unang ginagawa ng mga sundalo, diba lumalaban para proteksyonan yung kampo? O ganun po ang trabaho ng ating immune system. Kapag may kalaban na pumasok sa ating katawan, or pwede rin po kapag may tumor o cancer na nag-develop, tumubo sa ating katawan, nandyan po sila para kainin, no, para i-digest, at para i-excrete or itapon, ibasura kung ano man yung products ng breakdown ng mga bacteria na ito. Importante ang dapat masustansya yung ating mga kinakain. Kaya nga sabi natin lagi, no, kailangan uminom ng maraming tubig. Oh, di ba kapag ikaw ay may sipon, may ubo, may trangkaso, sabi nila, mag-water therapy ka. Eh, kung ang iniinom mong tubig, distilled water o purified water na walang mineral, kahit galon-galon, yung 5-gallon na purified or distilled water ang inumin mo, hindi ka gagaling. Kaya po effective yung ating tawag dito, yung ating water therapy. Sabihin ng doktor na, sige, uminom ka ng maraming tubig para lumakas ang resistensya ng iyong katawan. Water therapy daw. Eh kung mayaman sana sa minerals, daglagyan mo ng ano, ng CMD, yung tubig na iniinom mo, promise, mabilis kang gumaling. Mawawala ang sipon mo, mawawala ang ubo mo. Kaya nga po napapansin ng mga nanay, nasanay na magpainom ng tubig or juice na mayroong CMD o yung ating supreme juice, ha? Doon sa mga nanay, painumin ang inyong mga anak ng supreme juice. Yun po ang ipabaon ninyo sa inyong mga anak pag sila ay pumapasok sa eskwela. Napapansin ng mga nanay na walang sipon, walang ubo, kahit halos lahat na ng kaklase ay may lagnat o sinisipon o inuubo. Maobserbahan nila bakit kaya yung anak hindi nagkakaroon ng sakit. Kasi nga po, pakainin mo ng masustansya yung mga cells, lalo na po yung ating white blood cells, no? Ibigay nyo yung sustansya ang kailangan niya, lalakas ang immune system para meron kang panlaban sa kahit anumang sakit. Ang immune system na yan, kapag yan humina, halimbawa, nagkaroon ng cancer, no, sa mga nakikimotherapy. Mahalaga po, ang alam naman natin na ang chemotherapy, lason, ano, hindi lang yung abnormal cells or cancer cells ang pinapatay niya. Pinapatay din po niya, pati ang normal, fast-growing cells, red blood cells and white blood cells. So, bagsak ang immune system. Patay ang mga sundalo ng iyong katawan, kaya madali silang dapuan ng sakit. Doon po sa ating mga nakikimotherapy, depressed ang immune system or sila po ay

cancer cells kung hindi mo naman pakainin yung normal cells. Kaya ang daming nagtataka, bakit kaya nag-chemo naman siya? Bakit siya namatay? Bakit kaya early stage naman yung kanyang cancer? Bakit ang aga niyang namatay? Kasi nga po, kapag ikaw nag-chemo, you are killing also the normal cells of the body. Pero kapag ikaw nag-CMD at CBF, nako, ang pasyente malakas. Katulad ko po, nung ako ay nag-chemo, yung huling 2010 yata yun. Kakikimo ko ngayon, kauuwi ko pa lang, pahinga ng isang araw, kinabukasan na sa opisina na po ako nagtatrabaho. Bakit? Kasi nga po, diretso ang pag-inom ko. Halos 100 drops a day ang aking CMD. So mabilis na natanggal. At saka, sabi ko lagi, may cleansing effect ang ating CMD at CBF. So kapag kayo po tuloy-tuloy ang pag-inom ng CMD sa mga cancer patients, kahit 100 drops a day, 10 patak tuwing iinom ng tubig or at least 20 drops kada inom ng tubig, na e-excrete yung toxins ng ating chemotherapy, yung mga chemical na ipinapasok sa ating katawan. Okay? At ang CBF may kakayahan ding mag-detoxify. Ang CBF natin, cell biofood, mas effective po siya kapag mas marami. Kaya kung ako po umiinom ng CBF, hindi ko po binibilang. Tinataktak sa aking palad at iniinom. So, walang bilangan. Kapag gusto mo talagang magpagalit, gusto mong gumanda ang iyong pakiramdam, huwag mong bilangin yung iyong tableta ng CBF. Wala po siyang overdose, huwag po kayong mag-alala. Kasi ang cell biofood, pagkain yan. Ang CMD, pagkain yan. They are foods na nagsusuplemento kung ano yung mga pagkukulang sa inyong mga kinakaing gulay, sa inyong mga kinakaing prutas. Okay? And of course, itong mga pasyenteng mahina ang immune system, matutuho kayong magpahinga. No? Sleep. Lagi ko pong sinasabi sa aking mga pasyente, ang katawan, hindi po naghihilom ang mga sugat. Hindi po gumagaling ang mga sakit kapag kulang sa tulog. No? During deep sleep, yung malalim na tulog, doon po nagkakaroon ng healing or paggaling ng ating mga problema sa kalusugan. Okay, so wag po abusuhin ang ating katawan. Uminom ng ating CMD, uminom ng ating CBF, mag-exercise tayo. Alam ba ninyo, tuwing kayo po ay nagja-jogging o nagwo-walking o nagzuzumba o nag-aerobics, nasi-stimulate yung ating mga buto. Yung ating mga long bones sa bone marrow, sila po ang gumagawa ng ating red blood cell at white blood cells. So tuwing kayo nagja-jogging o naglalakad, na-stimulate yung bone marrow to produce normal cells. O imagine nyo po yung sarili ninyo. Suplementuhan nyo ng CMD, suplementuhan nyo ng CBF, tapos nag-exercise kayo. Ano po nangyayari sa katawan? Pinapakain nyo ng masustansya at na-stimulate ang bone marrow. So ano nangyayari sa pasyente? Gumagaling ang pasyente. Lumalakas ang immune system. Okay? So mga nanay, kung meron kayong mga anak dyan na grabe, maya't maya, may sipon ubo ang kanilang mga anak, isabay nyo po ang ating CMD, cell mineral drops, at ang ating cell biofood or CBF. Nakakatangkad ang ating cell biofood. Mga nanay, yung mga mahilig magpainom ng mga bitamina daw na nakakatangkad, no, cherry fir or growy. Bakit po very effective ang mga vitamins na yan? Dahil po sa chlorella growth factor, yung CGF na tinatawag. Basahin nyo po yung mga likuran ng inyong mga bitaminang pinapainom sa inyong mga anak. Yung mga effective na vitamins, may CGF. Chlorella growth factor, galing po sa chlorella. Nakakatulong sa paghilom ng ating mga sakit at nakakatangkad. Kaya nga effective magpatangkad ng mga bata. So kung gusto nyo patangkarin yung inyong mga anak, isabay nyo ang CMD at CBF doon sa mga bata. May powder form po tayo, pwedeng ihalo sa pagkain o kung kaya naman pong nguyain. Marami po kami mga pasyente, anak ng mga pasyente namin, nang inunguya yung CBF. Sanay na sanay sa lasa
No? Mas gusto nilang inunguya kaysa hinahalo sa pagkain, no? Tapos susundan ng pag-inom ng tubig. O, mga nanay, palakasin ang resistensya ng inyong mga anak, mag-CMD, mag-CBF, at yung ating Supreme Juice na mataas sa vitamin C. Importante po kasi, ha? Doon sa ating mga mabababa ang immune system, sabayan ng Supreme Juice, dahil ang ating Supreme Juice

0: Napakataas po ng vitamin C. Tumutulong po sa healing process ng ating katawan.
1: So ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang discussion ni Doktora Lilibet Ocampo about sa ating immune system. So tama po ang inyong narinig. Maaari pa rin pong gamitin ng mga cancer patient ang ating Power Trio. Lalong-lalo na po doon sa mga nag-undergo ng chemotherapy. So pwede pong gamitin ang ating CMD at yung ating CBF para po malabanan ang masamang epekto ng chemotherapy. So ito po ay nakakatulong na lumakas po ang inyong katawan. Dahil ang ating Power Trio ay meron pong 72 klaseng minerals at yung ating CBF na loaded po sa nutrients. So makakatulong po ito sa inyo na mapalakas ang inyong katawan. At syempre po doon sa mga taong acidic. Ayan, sa mga taong acidic. Siguro sa mga first timer na nag-take po ng ating CMD, baka po yung lasa po ninyo ng CMD natin ay sobrang pait. So baka po dahil acidic po ang inyong katawan. So pagka ganito po, na yung lasa nyo po ng, sa CMD, sa tubig na may CMD ay sobrang pait, dahil po siguro acidic po kayo. So habang tumatagal na nag-take po kayo ng CMD, nalilesen po ang pagiging acidic ng iyong katawan, kaya nalilesen din po ang lasa ng pait habang kayo po ay umiinom ng tubig na may CMD. So habang katagalan, yung lasa nyo po sa CMD ay parang buko na lang, sabaw ng buko. So yun po, kasi yun din po talaga yung feedback sa amin na yung ating CMD ay mapait daw po. Siguro yun po dahil acidic po ang inyong katawan. So habang tumatagal na nag-take po kayo ng CMD, nababawasan din po ang pagiging acidic ng inyong katawan. Kaya mas nakakaya nyo na po yung lasa ng CMD. So pwede po itong gamitin ang ating CMD at yung ating CBF at yung ating CBJ doon sa mga acidic. At syempre, pag kayo po ay acidic, mabilis po manghina ang inyong katawan, mabilis po kayong mapagod, at maari po kayong dapuan ng kahit anong karamdaman. So, yung bacteria, yung fungus, yung parasite, ay pwede pong pumasok sa mga acidic na katawan. So, mas maganda po, kaya ngayon pa lang, kailangan pong lagi po kayong may iniinom na Power Trio. Dahil sa panahon po ngayon, hindi na ganun ka safe o ganun ka sustansya ang ating mga kinakain. So syempre, sabi po ni Doktora, kailangan pong sapat din po ang ating tulog at sapat din po ang ating tubig. Tubig na kailangan po ay alkaline o kailangan po ay hindi acidic. So yun, ang ating CMD, so alkaline po siya, nakaka-lessen po siya ng acidity. At syempre po, nakaka-cleanse, nakaka-nourish, and nakaka-protect ng ating mga cells. And syempre, nakakapagpalakas ng katawan at nakakapagbigay ng extra energy. Syempre, pinapalakas po ang ating immune system. At ni-restore po ang mga apektado na mga muscles at mga ugat. At syempre, nakakapagpahaba ng buhay ang ating Power Trio. So, subukan nyo po ang ating Power Trio. At syempre, take advantage po ng aming mga free health consultation day sa bawat CMD Center around Oriental Mindoro. Ayan, so meron po tayong free health consultation day sa CMD Center Rojas. Once a week lamang po ito, tuwing Sabado. At meron din pong free health consultation day sa CMD Center Bungabong, once a week lamang po, at ito po ay tuwing Lunes. At CMD Center Pinamalayan, once a week ay meron din po silang free health consultation day, at ito po ay tuwing Miyerkules. At CMD Center Calapan ay meron din po silang free health consultation day, once a week, at ito po ay tuwing Webes. So ang mga free health consultation day ay mag-uumpisa po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So, take advantage po ng ating mga free health consultation day sa bawat CMD Center dito po sa Oriental Mindoro. So, ito po yung address ng ating mga CMD Center dito po sa Oriental Mindoro. So, CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, J.P. Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat lamang po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolay, Tawiran. CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat ng Peaceful and Mahara Funeral Service. At CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. CMD Center Rojas, located at Sityo Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa Bagong Kapitolyo ng Rojas. So may makikita po kayong word na CMD, signage po ito na CMD, at yan po yung ating mga CMD Center. So, bukas po ang ating mga CMD Center, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At yan po ang ating mga CMD Center address. At syempre po, pansamantala po tayong magpapaalam dahil inabot na naman po tayo ng 30 minutes ng ating radio program. So, abangan niyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan inyo pong napapakinggan ang HCICMD, Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gaupo, ang Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang misyon ay maipabot po sa inyo ang bisa at galing ng HCI products na Power Trio. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.

Kaumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: ang pa-checkup ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Lalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

0: Manatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sp.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: pa check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icst.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Ang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rizal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng apat na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaaring ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 big heart, 1 big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Bisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio! Radio!

0: nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. I see ST Bungabong.
3: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Doctor?
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito,

Bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at magpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Palakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pang-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak. At ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita.

0: taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan Bakabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
5: Ay. Ajinomoto.
6: Ito na.
5: Ajinomoto.

0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Be mag-email sa contratexscam@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

buhay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: O pare, ayan na yung crush mo. Kausapin mo na.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!